Mengingaxoxela ukuthi ngayithola kanjani le ngoma. Ngeke uze ungikholwe. Ukuthi yalende efonini. Before. Yaziwe siphelele. Kuyoze kuthiwe ngayiphusha. Bengisho nje. Ukusikela jikayo.

0: Commençons avec le Panam Kung, le 107.6 FM, Lindo, le Panam Sanano King Shots, le Panano DJ Active Bessinger Wallace Kim Sam, Auletifoniam. C'est ce que je veux dire. Isika lapha nesikhomo kunje 31 minutes laphana lishayile ihora lesibili. Wemlaleli wami nawo nakho nangibuya usemoyeni sawubona. Yebo baba, kunjani? Ngiyaphila nami, singezwa kwena.
1: Yabo, ukhuluma nomfana ngathi ngiyaya nami efini.
0: Angizange ngisezwa, uthe ubani?
1: Udumihlabisa ethi nami ngiyaya eshilo.
0: Ora, Udumihlabisa ethi nami ngiyaya eshilo.
1: Yebo.
0: Okay, okay. Ayi, uzoyithola, uzoyithola, uzoyithola. Sibonge laphana kumlaleli wethu laphana ethi nje ucele laphana sindlalele laphana ingoma kaDumi Hlabisa laphana ethi nje nami ngiyaya eshilo. Okay, asike senze kanjena. Khona omunye umlaleli kade efona. Emlaleli wami, usungafonani manje. Usungafona, ngizokhona laphana kukuthola. Nisuke nafona mngani, so bekumele ngibambo yedwa. Hayike. Yabona-ke manje izinto uma sezenzeka nje uthi ngenzeka nje. Ngivele nje ngisheshe ngisethe first ngavele sesise sasuka yahlala ayivele sihlale emnodeni. Asike senze kanje sibone ukuthi sayithola na. Hayi wena, wenzenjani manje? Asike sibone uma senze kanje ukuthi sayithola na lento esiyifunayo. Okay, asike ngenze kanje kuqala. Ukuze yonke lento le ibe right, ibe grand.

ngiso ngomunye alikhe linigama eliphakamisiwe phansi komthunzi welanga ngaphandle kwelika Jesu yilo

0: Sithola kakhulu ke kwintoka zeyindaba nje basazi besilibumene hora lesihora ke leshumi nambili 12 o'clock umsakazi wakho mkhulu usakuyona ingosi yakho sesithi ke mini mebathe njengamanje sesagama nxa kodwa ke asibona kakhulu ukuthi ubingxenye yohlelo sesiqoqa nje nawe MTN basa ngathi iphepha lifuna ukushintsha kancane mlale ngasekhaya ufisa ukuthola ithikile ke bomdlalo we Orlando Pirates neMamelodi Sundowns nangombuzo bravo ngisuza nomunye umbuzo esicabanga ukuhlamba uzothi ukuthi kancane kuzoba lolu ukuthi abantu ba akukhulishe kodwa nawe inkinga kodwa ke kuzomancunyana ke kufani
1: ngahlala necommittee sathi hayi must change umbuzo
0: yeah icommittee
1: ngihamba nensizwe ezithu la istudio kuwe manje
0: yes
1: ubashaye nge introduction masifika cela amagama
0: amagama labantu esinabe studio
1: amagama nama team abawadlalele
0: abake bawadlalele
1: yebo abake bawa cause call oqale ngo yabo
0: mlalo ngangena ngasekhaya ke sinazo izinsizwa la isinazo enzizo umsakazo ezikeza bingxenya ama legend esinawo ePSL ukusho nje ukuthi ubani esinabo istudio sesike sakhuluma ngabo uzitholele ke ithikile ke bomdlalo we Mamelodi Sundowns nalaye iqembu lelando Pirates uyifanele la iM10 8 kulempela sonto sibheke kuyona kule weekend sibheke kuyona khona la eThekwini ngangena ku 0333423970 sesowezi

0: Ah, utshela inothando kakhulu.
1: Yeah.
0: Lihlabe kunokwanda, lihlabe kute kunothando, lihlabe kumlu. Nakumele ungalihlaba ngalihlaba hlosa ke nawe.
1: Wena nje straight kuibhodi.
0: Mina nje giya nje kuibhodi straight. Babuzondi naba ntshontsha. Ngenze njani kalo muntu? Bamagudulele nangentshontsha.
1: Babugwala.
0: Babugwala nibheke. Babukhambule nenze njani? Nenze njani? Mlu nenze njani? Mntu ntshangase kwenziwa njani la?
1: Atu.
0: Hayi ke. Akahambe ngempela ngempela. All right, it's kind of a city 1545. Yeah, 1545. Mina ngikusho lokhu ngoba ngikusho lokhu ngempela. Kunabantu othola ukuthi bazandla zosondo nzima. Uthola umuntu uyenza qhafa. Lenda yenzeke emsakazweni kuphela. Even nama ema office computer uthengelwe ilokhuzana. Uthengelwa
1: i laptop
0: noma uthengele nje i computer kuyiyona usuthengele ilokhuzana i desk leli ukuthinta lenda ayinama button nje amnandi unje hlaba umthola umuntu uthi lethuphenga kanani uyabulala uyodonsa microphone umuntu izwakala emakhaya hayi Tuma no guanda putum. Na bebe bulala. Ini kodwa mina ngazi ngizokwenzenjani. Bacebe fika mbathi. 24/7 1546 ngizonceba nje.

0: uthokozani Hadebe usho kanjalo ngampela uthi nje ngizohlala ngikulindile ngampela awukhuluma indaba enkulu ngendlela eyisimanga uyalazi uthando uma ngabe lisele usha mfethu lusavutha malanga buthi noma uqhuzuka nihamba naye ekubamba unyawo ekuhlikihle ethi hawu kodwa ulimalanga baby kuzohamba iminyaka kuhamba iminyaka ihamba imakwabi yegoli ifika ifica omagiletha lapho egoli mfethu ikubona ungaselute wona ngapha ekhaya izothi uma ngabe ibuyile nje nakhona yehla kanye enyakeni isikhathi esiningi nje ihlala nomagiletha le kogoli uzothi uma uqhuzuka bese kubuza ukuthi hayi kodwa nawe ubungasaboni nayi cha ukahle nawe awuhamba ubheke endleleni phela uyibona into enjalo kodwa hayi ngoba ngagana kulomuzi ngizohlala ngikulindile angazi ke noma namanje senzekani into ekanjalo ngiyakhumbula ngekhathi zomama izinto ezazenzeka obaba bebhunguke ubaba mhlambe ngishe ngabuye esethwele ngengubo umama uzomamukela nje kahle ehamba ubaba ngoJanuwari uyozebuye ngoDisemba nakhona futhi uma ebuyile ngoDisemba uzofika namhlanje ebusuku kuzothi kusekuseni ngo-6 nababangani bakhe sebeshaya ihuthi la bayayikhiphe ngabe bongcolisa amatafula bayaphi uzobuya futhi ngoba umnyama sekulelwe kuzothi futhi nje ngeensukwini ezimbili seyavuka seyahamba uphindele egoli esale futhi khona umama khona la ekhaya esibambile ngampela isimile ephethe kahle hamba imakwabiyele komagilethe egoli kusenzekani lezo zinto nasesikhathini samanje asazi angihambe ke ngiyothengisa siyabuya
1: Hayibo, yini lama Motown bundles wonke umuntu akhuluma ngawo?
2: Lawo ama Telkom data nama voice bundles atholakala ngokukhethekile edolobheni lakho kuwo wonke ama network.
1: Oh, usho ukuthi ngingakwazi ukuchatha ngiposte ngihlele ngiconnected noma kuphi?
2: Injalo. Thola iSIM card yakwa Telkom ye prepaid, urecharge ngo 10 rand nangaphezulu, udayela u *123#, ukhetha i Motown bundle.

Awubathi wenzani mfana omncane uzama ukwenzani ngampela ngampela yini lo yakha lapha hey mina ngidlala nezingane ngidlala nezimpandla kusho lapha ke insizwa ababakezeli bathi nje ngizwana nezimpandla ngalesi sikhathi imizuzu yamashumi amathathu nanye lishayeleke ihora lesikhombisa

zane ngesandli lokho kwenzeka njengamanje ke lapha ekhaya lakho ngiyifakile phela ibhopolo ngiyabona usesukumile ugogo usukumile umkhulu ngempela bami ngeenyawo kubi lokho kwangempela imzuzu esele nje yamashumi empeleni nje iyishumi nesishiyagalombili 18 minutes to 8 umsakazo wakho umgungundlovana 7.6 FM the sound of choice of KZN capital zothi mabe libumbana nje ihora leshiyagalombili ngizotsho ukuthi igozo lolo njengenjwayelo nawe uyalaza udaba sotetela umfundisi lapha ke umagejageja kuzothi mabe ligamanxa nje ihora sizobuya ke ngempela lapha khona sobe sibuya sesiphethe nemkhonzo yakho uma ukuthi uzoba ufisa ukushayela uzoba ungakwazi ukuthi ushayele uma ukuthi nje uyafisa ukukhonza ungabe ubhala lapha ke ekhasini leli la Facebook umgungundlovu 107.6 FM community radio ungabe uthumela ke nomqhafazo wakho lapha ke ku WhatsApp 0623151986 uzophinde ukuthi ushayele mangabe sesibuya ngale. Alright, kunendaba ezimbi ke sithe sivuka nje lapha ke noma nje nge 2 years ngo Friday kukuona le kuyona lenyanga le kamfufu ni October sivuke ngeendaba ezimbi zokuthi kuye kwadlula lapha ke inkakha ngempela yezomculo siyamazi ke uBabs Mlangeni ubebuye bambe ngapha kumbhaqanga ebuye bambe futhi kwenye genre kodwa nje ube mixer ephinde shaye ingoma zombhaqanga khona la lenye genre ke ngekhosho ukuthi ihloboluni le genre kodwa nje uBabs Mlangeni siyamazi ukuthi ubekade ewumculi ngempela ubekade hlabohlo sengindlela esimanga waye kade ezalwe lapha ke ngo 1943 kuthenge 2 kuyi Friday wasike washiya emhlabeni bekade sele eminyaka yamashumi ayishiyagalombili nantathu 83 sithi ke alehlangoni ngehliyo emndenini nje bakithi nakuthina nje sabalandeli sonke nje nakubona bonke nje abantu ngoba phela kwazisa ukuthi bekade ke kuwumculi ngempela obekade nje enekhono ngendlela eyisimanga obekade nje aziwa ke umhlaba wonke sithi nje dudu emndenini dudu kona wonke umuntu oye wathinteka ke sithi nje lale ngokuthula bakithi laphana ke ubaba uBabs Mlangeni sizodonsa ke ingoma yakhe la khona ubethi nje kumnandi

Ubaba Simlangeni omzwayo ngalesi sikhathi ngampela uthi nje awukumnandi ukuba nawe uthi nje awu ngizoba indoda yakho ngizokuthanda nje mfethu namhlanje ke nje futhi bengifuna nje ukuchitha usuku nawe ngitshele na ukuthi nawe uyakuthanda lokho ukuthi nje sibe ndawonye namhlanje sixoxe indaba ezimnandi insizwa ke ngampela esithe yashiya ke emhlabeni sithi nje ilale iphumule ngale kokupholisa amaseke isikhathi sesisibi ngendlela esimanga ishumi nambili nje imizuzu esele sibhekwe ihora lesisha kalombili 12 minutes to 8 umsakazo omgungudlovana u 7.6 FM uzothi mangabe libumbana nje ihora leshaka lolunye ngizozibeka phansi intambo angizukushiya wedwa lizongena uhlelo mazidle ekhaya ngiyathemba ukuthi izobe ikhona lapha ke intokazi uli umntaka zondi awuzohlala nawe ke ngempela kuze kubumbane ihora leshumi nambili 12 o'clock ebusuku ngale kwalokho nanti imenemene lithi nje aqali

imene mene lisho kanjalo ngampela lithi nje yaqali ngami usize sikulo nje hayi cha liqali ngami nami ngisho njalo ngithi hey laze lalikhulu usize South Africa usizo olukhona nje usizo lokuthina hayi cha liqala ngathi futhi mhlambe ligcina ngathi ngizwe lapha kuthiwa ke amanani ka petrol ayanyuka ebekade futhi nje kahle kahle angazi ukuthi asenyuke kangaki njengamanje ke kuthiwa part kwamabili namhlanje nje ngikhuluma nje mina bekade kugcwele lapha ke endaweni okuthiwa khona u petrol lapha ke emagarage abanye bebethi mangabe beshayisa benikele khona ngomningi babo kwazi ukuthi namhlanje part kwamabili uyanyuka ngempela u petrol kanjalo kwe no diesel u petrol nje kuthi uzonyuka ngo 3 rand 12 cents cabanga nje mfethu ilitha selizoba lapha ke ku 30 rand u diesel kuthi uzonyuka lapha ke ngo 2 rand 84 zikhala ngempela khale ngiyameni ngempela imonto ngazi ukuthi zizopakwa kwezivele nje silivathe ngonyawo ayikho phela into enje bakithi kubi ngempela imizuzu ke manje isiyisikhombisa eselesibhekwe ihora lesishaka lombila kwengidonse nansi impumelelo mangibuya ngala kwimpumelelo sobe sesithi ukubeka phansi nje kancane izintambo sidedele umfundisi uMagetsha Getsha nawe uyalazi udaba maligamanxa sobe ke sobuya kodwa kwamanje akwesidonse nansi impumelelo

Impumelelo isho kanjalo emsakazweni wakho uthi nje uyangizonda imzuzu mibili nje esele ukuthi ke nje ngithi gozololwa kwesithu ukuthi ishwi kancane sizobuya ke mangabe ligamanqa ihora ke lesishiya ka lombili ngizokushiya lapha ngene nomfundisi uMagejageja hayi ke ungayindawo lokhu njana uma ukuthi ubusibhalelile lapha mangabe sibuya sobe sesibheka imkhonzo yakho uma ukuthi ubufisa ukushayela na kanjani sobe sesinikeza ke ithuba nokuthi ke nawe ungenela emsakazweni usitshele ukuthi ke usilalela ukuphi nendawo njengamanje akwengithi ukuthi shwi

Ngafika la ekhaya ithemba sekuphelile ngilahlekelwe ithemba kodwa labuya ithemba ngafika ngena lutho ngizobonga ugcobo lamprofethi zonke izinto ziyenzeka ngiyabonga kakhulu kumprofethi uMagejageja sambile nogogo uMkhize ngolesihlanu saya kubhingo sayodlala la ngikhumbula igeja ngahamba ngaye ekhaya ngawugrosela iy'ngane zami kwathi ngolesine khona ubaba wakampumuze kuthiwa umthalane ojwayele ukungisiza etafuleni lami engishoda ngezinto ayongithengela utheme ngabe yongithengela ephethe u-R200 wahamba ongithengela i-airtime kwezinye iy'tolo engi-oda kuzona wabuya ne-airtime ya-R400. Ngiyabonga kakhulu kumprofethi uMagejageja ngizothi akaqhubeke njalo angisebenzele. Ngiyabonga, shaye kakhulu izandla, wenza konke.

0: uma qondana no aunt wami uma waya wayomvakashela shuthi uaunt mebexoxa noma embikele uyisizi lakhe umama esethi akathathe amanzi mese ku4 avula iTV ubaba ngalenkathi ekhuleka uzo ulekela lamanzi azobe wabambela uanti akwenze ngampela uanti uthe wenze echele ngamanzi ekwenze enze enze nentombazane yakhe bese iyagquma ngalamanzi ithi yafonelwa kwathiwa yize izoqala ukusebenza uthi kwathiwa iphathe iCV izokwenza neinterview uthi yahamba yafike yawenza yayenza iCV na yatshelwa kwathiwa ngakusasa yobuya isiyaqala ngumsombuko lo kade iqala isebenza
1: ngamazi amprofethi kwalunga shaya izandla kakhulu bakhethwa
2: izobonga amakhandlela langesonto engiphethe elami nelomfana wami ngomgolihlanu lo wangifonela wathi ma sengifoneliwe la kade ebe-sign i-contract last ngo-December wangifonela wathi ma ngisayine i-contract ke manje permanent contract
3: shani izandla ey'nkulu bakhethwa siyasebenza ibani

0: ngizobo ngugcobo lamprofethi uMagejageja. Ngafika la ekhaya ithemba sekuphelile, ngilahlekelwe yithemba, kodwa labuya ithemba, ngafika ngingenalutho. Ngizobo ngugcobo lamprofethi, zonke izinto ziyenzeka. Ngiyabonga kakhulu kumprofethi uMagejageja. Sambile nogogo uMkhize ngolwesihlanu, saya kubhingo, sayodlala la ngikhumbula igeja. Ngahamba ngaya ekhaya ngayogrosela iy'ngane zami. Kwathi ngolwesine khona ubaba wakampumuze kuthiwa uMthalane, ojwayele ukungisiza etafuleni lami engishoda ngezinto ayongithengela. Utheme ngabe yongithengela ephethe u-R200. Wahamba ongithengela i-airtime kwezinye iy'tolo engi-oda kuzona, wabuya ne-airtime ya-R400. Ngiyabonga kakhulu umprofethi uMagejageja. Ngizothi akaqhubeke njalo angisebenzele. Ngiyabonga, shaye kakhulu izandla, wenza konke.
1: Ubufakazi engizobuthula bumaqondana no-anti wami. Uma waya wayomvakashela, shuthi u-anti mebexoxa noma embikela uyisizi lakhe, umama esethi akathathe amanzi. Mese ku-4 avula i-TV, ubaba ngale nkathi ekhuleka uzokhulekela la manzi azobe wabambela u-anti. Akwenze ngampela u-anti, uthe wenze echele ngamanzi, kwenze enze nentombazane yakhe bese iyagquma ngala manzi. Ithi yafonelwa kwathiwa yize izoqala ukusebenza, uthi kwathiwa iphathe i-CV izokwenza ne-interview. Uthi yahamba yafike yawenza, yayenza i-CV na yatshelwa kwathiwa ngakusasa yobuya iseyaqala ngomsombuluko lo kade iqala isebenza.
2: Ngamazi amprofethi kwalunga, shaya izandla kakhulu bakhethwa.
3: Ngizobonga amakhandlela la ngesonto, engiphethe elami nelomfana wami. Ngolwesihlanu lo wangifonela wathi ma sengifoneliwe la kade ebelisayine i-contract last ngo-December. Wangifonela wathi ma ngisayine i-contract ke manje, i-permanent contract.
4: Thani izandla ey'nkulu bakhethwa, siyasebenza ibani.

Bengithi namhlanje ngifuna ukugila ezibukwayo la emsakazweni, bengithi ngifuna ukwenza inkonzo yomhlahlo njengoba sazi ukuthi ke njalo ngolesibili sisuke siphakama uma sisuke sila emsakazweni. Kodwa ke ngokungahleleki kwezinto ngabona ukuthi cha ngeke kusalunga ukuthi sigijime ngalolu hlelo lomhlahlo. Kodwa kubalekile kahle kahle ukuthi ke siphushe nje umhlahlo mangalisayo khona la emsakazweni, sibheke inkinga zabantu bese siyabheka futhi ukuthi sixazululwa kanjani. I used to say ke mangabe uzobheka inkinga yomuntu ugcine ngokumtshela inkinga kodwa ungamtsheli isixazululo ukuthi siyini, usuke udlala ngayo lowo muntu. Into ebalulekile kakhulu ukuthi yithi usuyibhekile inkinga zomuntu bese uza nesixazululo sikonje le nkinga njengoba imi kanje soyixazulula ngani, ngoba ku-useless ukumtshela umuntu into ayaziyo vele kodwa still ungenayo into ozomxazululela ngayo. Ngoba njengoba ezala vele omunye uza uxakekile kwankinga omtshela ngayo, sometimes uyazi ukuthi yile inkinga engibhekene nayo. Kodwa ke usumtshela inkinga wena usumshiya nesigaxa sendaba kodwa awusaqhamuki nesisombululo ukuthi konje le nkinga iyosombululwa kanjani.

Namhlanje ke inkosi yami ningixolele umzimba ukhathele umuntu osebenze kanzima kakhulu njengoba ngisho ngithi siphume emanzini njengoba sifika la bese uyosiza abanye abantu umprofeti uphumile ugcwele inkalo zonke lapho bekhamba khona nobaba bishop belungisa isimo sasemakhaya abantu nemisamo yamakhaya abantu kanjalo namagceke abantu so ke nje ku heavy kakhulu ukuthi konke kushaya egazini kuyashaya ngoba phela ezinye izinto uma uyibheka noma uzenza zidle egazini uqobo ziphinde zifune ne focus engqondweni ukwazi lokuzoqonda izinto zikamoya ingakho ke ngiyacela abakithi balaleli bami abahle namhlanje awungaze nganisho madoda abalaleli bami abahle ngiyanicela ukuthi ke uhlelo lothu siliphushe kusasa la khona sizobe sithi improfeti phakama nama siugcina ngokuphakama kuphela kusasa kodwa siyophinde sikhiphe nomhlahlo ngiyobe ngihamba into eyisimanga ngigijima isiprofeti ngigijima mangabe uyazazi ukuthi nje uyafisa ukuthi kusasa sikuthulele umhlahlo uyafisa ukuthi kusasa sikubhekele inkinga zakho lungisa i-time yakho usuku lwakho kusasa ngoba ngibheka inkinga zabantu live la emsakazweni ngibheka ukuthi singaxazulula ngani nje kule nkinga obhekene nayo.

0: kusemsakazana sawbona.
1: Eh, senkosi. Ngathi la lapho ikhetha lokudlala uyaphila lapho eRekweni.
0: Khuphuka lapho kancelo. Ngiyabonga.
1: Ana senja kuphuka WhatsApp. Yebo WhatsApp. Kunjalo nje bakithi. Nomambona. Eh, umabona kude. Eh, hey, baninga angisazi nalaye ngikuthini kazani indaba ngasenta. Imina lo lapha kadeni kanyorisi. Ikhathala lokudlala sengethini. Hayi, eya mingo bawusayiphathi.
0: Hayi, khuliya ngiyokuphathela ngelinye ilanga, mhlambe ngizokuzamela ngesonto elizayo.
1: Hayi, ake ngibize bonke nje. Esengibabize bongixolela, bakuthi ngiyashota esentini.
0: Siyabonga kakhulu, we, kanselo.
1: Danki.
0: Danko.

0: Moran nangilaphana ka uNomthandazo Hlophe uthi nje fam Julie ofundile uthi hayi cha suka madoda uyangijabulisa uthi nje ungikhumbuza ebusheni bami go girl thank you wena umthingi yaphila mfethu ngiyathemba ukuthi ususukumile lapho wahlabu 1 wahlabu 2 wawela phezulu komuntu olele mfethu nangilaphana ke uSthembiso Viki uthi nje hashtag kusapha uphokoqisha lapho ntashingana hashtag u107.6 FM Community Radio 729 nomazungu indlovukazi yethu esiyithandayo emsakazweni wethu omkhulukazi eKZN uthi nje sisonke ngibingelele ngane zakwethu uthi nje sohlukaniswa ilelo hora elinomona uthi ngicela ungidlalele nje lengoma elandelayo abangani bethi nje yinde lendlela uSthembiso Viki Mthembu lo lapha ke e Willow Fontaine awuthi sibambe nanga umlaleli wethu usemsakazweni sawubona yebo sawubona
1: ya sawubona mazungu
0: yebo niyaphilani
1: hayi siyaphila umlotho loyo
0: khuphuka lapho baba umlotho uyaphila
1: hayi ngiyaphila mazungu ngibecela ukubathatha
0: yebo
1: siyacela ukuthatha umpume
0: mhm
1: uzolo mamkembu
0: mhm
1: no no bani umlotho
0: yebo
1: emachobeni
0: mhm
1: loculo le isilakhe ngakomanqene
0: yebo
1: bese ngicela ingoma yami ke mazungu bangase ngiyithole
0: siyabonga kakhulu baba umlotsha danko
1: ha ngiyakubonga nawo mazungu siphathela kahle inhlelo
0: ngiyabonga kakhulu baba umlotsha
1: uhamba khala uhamba khona lapho onyawo laba bujoke
0: ha siyabonga kakhulu
1: ngiyabonga
0: ngiyabonga nami Samsazan sawona Ikona khambi kahle ngapha ku line 4 right akwe ngiqhubeke ngibheke ngalena ke ku Facebook ukuthi ngabe khona abani na usibhalelile lapha ke uva funzi vo rust amakumela uthi nje sisonke wemazungu danki siyabonga uthi ngibonje ngiphethe bani ngapha usemsakazweni sawona Sawona usemsakazweni sawona Alright, okay, akwesiqhubekele phambili akhamu kahle ngapha ngakulayini 4 ngaqhubeka nje uzame nangilapha ke uNtokozo Masinga uthi nje naye ukhona ngalesi sikhathi la emsakazweni yakwe ngibhekela phana ke ku WhatsApp uthi ngabe khona

0: na nango spalilile laphana ke uthi nje ngiyabingelela mazungu mhle uthi nje sengikhona ohlelweni uthi ke ngicela nje ukuthatha unkunzi yenja umbuzi ushukela umabona kude umambona u first lady u butternut ugogo uzidwedwe bese kuzoba ubani laphana ke alright ugogo uzidwedwe u fat sam ugogo kankulu ubuhle bengwe nazo zonke nje izilomo uthi nje ngingakhohlwa umanzuza osebenza nje kumasipala umsunduzi ngaphansi ke komphathi uShivase noThembi Mpangase emabane uthi nje bakhonzela ke nguvuyiswa Mtshali eNodel eBombay owaziwa ngonozinkondlo athi sibheke ngapha usemsakazweni sawubona.
1: Hello sis Mazungu.
0: Yebo niyaphilani?
1: Niyaphila kuyagogo.
0: Ha ukuhamba kahle sikuphi manje?
1: Uhlangu la Dambuzi ukwakho sikwala mamkhizi.
0: Mhm.
1: Yilalene nje umkhulu kwami.
0: Hawu siyabonga kakhulu.
1: Hawu ngale phelo. Eyashwe lomuntu ekhaya lo. Hawu jale nkosi wami. Ngidlala kamnandi lokho. Hawu jale.
0: Siyabonga kakhulu ngiyokudlalela.
1: Ngidlala ukhethe yonke.
0: All right, thank you ngiyabonga kakhulu.
1: Mthandazi wami, ngiyazi.
0: Ngiyabonga ke.
1: Yeke mthandazi uNkulunkulu abe nawe abe.
0: Ngiyabonga ube right nawe Danko.
1: Ungidlale nje yo.
0: All right, bye.
1: Oh.

ukukhokheka kwengijima ngibhekela phana ke WhatsApp nangomunye usibhalelile uthini na uthi nje hey akayisho ngokigama ukuthi ngabe ungubani na kwengijima ke futhi ngiyobheka nangomunye uthi nje unjani wemazungu uthi nje hayi ngikulalele sisi uChina lona laphana ke uChina lasemphithi embali eBB4 donke siyabonga China lasemphithi ngikhonze laphana ke kumafiswana khona uScrew Crew engisebenza naye laphana ke khona inkunzi yami laphana ke usifiso wakamnguni uthi hayi lindiwe lalela mfethu ngaleso sikhathi sibe sikulalele nenkabu zami ngiyathemba ke wesifiso mfethu ukuthi nabangani bapho lapho senithathe nabeka phansi leyo skinny jean nagqoka ubrand wood nahlabu 1 nahlabu 2 nawe laphe komunye ngale kokuphonsa amaseko ihishumi imzuzu esele sibheke ihora lesishaka lolunye nampo ndaba bathi nje inhliziyo.

Abantu omkhaya basho kanjalo ngempela emsakazweni wakho bathi nje intuthuko ngixolise ngendlela yesimanga ukuthi sengithathe nganqamula ingoma njengoba nayo le nginqamula njengamanje. Isikhathi bafethu isone silwa nathi mawala na uyayibona indaba mithathu nje imizuzu kuphela ke manje esisele sibheke kulona ke ihora lesishagalolunye. Mina ke ngibeka phansi intambo angikushiyiwedwa uzongena uli umntakazondi ozohlala nawe nje kuze kubumbane lona ihora leshumi nambili ezintatha kusa ethi nje mazidle ekhaya. Mina nawe asibonane ke ngesonto elizayo 7 to 9 uhlelo sithi kusaphaka uphoko siwe nje sikuphathele wona umculo ombhaqanga sithi umgxobanyawo nenkosi phaka short left. Danko, ngikushiya lapha ke nensizwa oguluva bathi nje amadevana.

ngibone ngani gula konga ngikhuluma nawe wathi uma ngicela mangikhuleke nawe la ngala cause bayayibiza manje njengokuthi ngithatha ngikhuluma nawe ngibona le ngane igula kakhulu ngibona le ngane ingakwazi kulala kahle mama njengokuthi ngithatha nawe le ngane bafuna uyibona le ngane manje bafuna ukuqetha ngayo ngikhulu mekhobo sinabakhuta mekhodo besene laphaya kosha iyamamusa khona njengoba ngikhuluma nawe mama ngibona le ngane ibihambile yahlala ngibona mayibuya ifike ibuya mama le ngane ibeshayiwe komnyumzi njengokuthi ishayiwe le ngane ngibona yona kaloku isopha iphuma igazi njengoba ndithetha nawe ndifuna ubafowunele ekhaya ubabuze into yobana kwenzeka ntoni cause le ngane ngoku isihlala yodwa endlini le ngane njengoba ndithetha nawe ayisakwazi nokuphuma iyasaba manje Mama ndivumela ndiyikhusela ngiyibiyele le ngane yakho cause manje umekhuda be yima leli ndala kanti ingane iphi yona leli ndala leli ndala ingane iphi kwayona iselisuthu Yeah, mama wena bazoyiqeda ifamily yakho bazoziqeda ingane zakho zisenkingeni mama ingane zakho zisenkingeni uphiwa nangoku apho ukhona wena uphi ngoku nikwayiphi indawo omhlekazi wami Figani on Friday. Figani on Friday. Nin pa de 1,000 rand. Si chala kwa non wan. Di nga de nin kulu. Mtam, se se puma pa re tu ni mtam. Ya bonan gana. Tu ba nangawa in konzun kulu. Ingo le salu mtam. Tina, let it clash him. Let you. Sal pa ili. Kwa spuma ka logo. Saudi. Zipa. Zipa.

0: ngaphambi kokuthi ke siye lapho ukuyoheva ifun artist ke siqale sidlule lana siyokhokha phela eyitolo
1: kuzela labo abathatha ke imshanguzo ikakhulaza esandlela ngculazi HIV uba ke baqhubeka bayithatha ngokwethembeka ngaphandle kokuphutha. Uma ungaphuthi ukuthatha imshanguzo yakho kungenzeka iHIV igcine ingasabonakali emzimbeni wakho ize ke ingabe isadluliseka nakomunye umuntu ngisho nomntwana osemncane imbala. Nakho ke sicelayo uma ke wakwahlolwa kwathola ukuthi ke unayo iHIV wangabe usabuza ulanda imshanguzo yakho siyanxusa ukuba ke ubuyele emtholampilo oseduze nawe uzoyilanda. Akekho noyedwa umuntu onemvume yokwahlulela ukuthatha imshanguzo yakho ngokwethembeka kubalekile ngoba kuthithibalisa igciwane emzimbeni enza amasosha omzimba akwazi ukulwa nalo. Kepha ke ungawathatha amaphilisi akho ngendlela efanele insuku zonke kwenza igciwane lidlondobale bese ubabuthaka nezifo zikuhlasela kalula. Asingabacwasi abaphila ke nesandulela ngculazi. Lo myalezo wothole lo mnyango wezempilo KwaZulu-Natal hashtag asibe healthy KZN.
2: Hey, ngiyalithanda idolobha lakithi. Kodwa sekuyisikhathi eside kakhulu manje ngibheka ngazonke ngicabanga. Sifanele ukungono kunalokho. Amanzi ahlala ngekho insuku eziningi. Imigwaqo isiyonakala kakhulu. Yazi, izinto azilungiswa neze. Angiceli bukhazikhazi, ngifuna nje ukuthi iy'nsiza eziyisisekelo zisebenze. Futhi ngiyazi ukuthi zingasebenza ngoba sengikubonile lokhu kwenzeka lapho iDemocratic Alliance iphethe khona. Ngifuna idolobha lakithi lisebenzele nje wonke umuntu. Ngakho kulokhu, kulolu khetho, ngivotela iDA.
1: Umnyango wezempilo ngaphansi kobuholi bukaNgqongqoshe uNomagugu Dlamini ukhuthaza abesifazane ukuba nabo basebenzise amandla abanawo okuzivikela ngaso sonke isikhathi uma beya ocansini. Abantu abaningi abanalo kahlulwazi ngekhondomu yabesifazane. Le khondomu ifakwa ngowesifazane ngaphambi kokuya ocansini nomlingani wakhe. Okuhle ngale khondomu ukuthi-ke ungayifaka kuthathela isikhathi ngaphambi kokuthi kuya ocansini. Qinisekisa ukuthi-ke iringi yangaphakathi ingaphakathi, kanjalo nokuthi yangaphandle ingaphandle. La makhondomu abesifazane asebenza ngokufanayo nawabesilisa, avikela ukungenwa yi-HIV, izifo zocansi, aphinde agweme nokukhulelwa okungahlelelwe. Mahle kakhulu ngoba ke anikeza owesifazane amandla okuzikhethela ukuthi-ke ufuna ukuphepha kangakanani uma eya ocansini. Xhumana nabezempilo emtholampilo wangakini uzitholela awakha amakhondomu abesifazane namuhla. Lo myalezo wethulelwe umnyango wezempilo KwaZulu-Natal hashtag asibe healthy KZN.

Umnyango wezempilo ngaphansi kobuholi bukaNgqongqoshe noMagugusulane ukhuthaza abesifazane ukuba nabo basebenzise amandla abanawo okuzivikela ngaso sonke isikhathi uma beya ocansini. Abantu abaningi abanalo kahlulwazi ngekhondomu yabesifazane. Le khondomu ifakwa ngowesifazane ngaphambi kokuya ocansini nomlingani wakhe. Okuhle ngale khondomu ukuthi ke ungayifaka kusasele isikhathi ngaphambi kokuthi uye ocansini. Qinisekisa ukuthi ke iringi yangaphakathi ingaphakathi, kanjalo nokuthi yangaphandle ingaphandle. La makhondomu abesifazane asebenza ngokufanayo nawabesilisa. Avikela ukungenwa yi-HIV, izifo zocansi, aphinde agweme nokukhulelwa okungahlelelwe. Mahle kakhulu ngoba ke anikeza owesifazane amandla okuzikhethela ukuthi ke ufuna ukuphepha kangakanani uma eya ocansini. Xhumana nabezempilo emtholampilo wangakini uzitholela awakha amakhondomu abesifazane namuhla. Lo myalezo uwethulelwe umnyango wezempilo KwaZulu.